Kuya Marak Sebastian. Kuya Marak, alos prakta ka lang sa Sebastian. Ever feel baya, baya dang kisipani song. Kan ikat na upat na di anatak to. In a way, it's wali ka. Sebastian, yala matalif la kadaki ito ha. May baya din ti Francis ni Isin Uncle Baba. Lifi yo Sebas. Yeah, ikan mga from my Jessica Spiel. Bye!